Yo ko bala ni sa ba bira bane mbugul ta mora boda imba wa kila ya na na.